Mang dene tan telat-telat wiyak di satate ngawinin kerahayuan. Nah,

0: Nantosane ngawi nang ideu kasasar ukasan ari kale punika manersti malih. Hei, nggih suksemu.
1: Nggih nanti lho.
0: Dursang makin batu ketut mawar.